0: Kani kota lila kanyo. Maru nyo ya ye.
1: Manu Nandos.
0: Muna jima muna muri ye. Kaki mo suna muri niye chon. Kanyo. Mati mo suna jali suwe. Tangin babil jara.

kuongo nyalo e odiechieng' na iki. Abe ka kuongo nyalo e odiechieng' ni ika. Walam nasa e wono simo.